그러면 우리 롱롱맨 반한 그바스로 나이 비고 빙게 이는 더러이 니는 와케나 부부시 이때나 신따라와 되나이 더이 부킨 가라와 나이 나타 배야와 니까와 이 캄포와 와따라 이 부킨 도파키야 단 모마나가 더와우와 메이 따라와 되나이 나는 나 따라와 되나이 이따 아 메이 따라와 되나이 이따 나코 따라와 되나이 나는 이때기나 이 요때 미니스타 이 부킨 이 도면 리타 키와 모마나가 이 알렉산더 대본 이 카야칸나 시라기 디사티 이 도면 메이 따라와 되나이 이따 해동은 삐에 브레이에 더 코코아 그러니까는 나 카포이 더 만에 반 명어 답은 띵아 봉에 에다고 알렉산더 바 메타페야와 아이카욘 남포와 페로 아폰 트웨이키나 킨디 타우테 코폰시야 키 욘 바이르케 아페소 메 마쿠리엔 메타페야와 이카포 이나폰디에 인디나눈 데얀 투어 아 하와이야 키 아니르케레 키 예이타 아폰 마쿠레카 코코로 데로파 아나키나 크로이 모타 보이카이 파 데얀 메타페야와 혼코난 마쿠리야 키 미나 Eka kai tau tau ane peia na kode minista i buken di nanuan te bubu siya yo ngai e kora kora kai nanuan e irauya ana taan ka kapunga nai mata peia wai kai. Women opisa me kiripasa ki aira po kon jama kurin tararua at the Operation Island Chief 2026 hari e karawa ki on huniara turumun mantenuwa na kondi pi mewa pungin dana makai na yo. Kanuan jama kurin tararua yo are te imetuan ka karawa ki mandarapata at the Foreign Fisheries Agency kete FFAE A Regional Fisheries Surveillance Center. I pukin ka menuan ka upaira men aramarawa men waki nakawa. Aika akir inanun te tua au aipun waki nakeko. Inanun marawan kiripas sa te pitepeke. Nganane au apisa ika ipun anapisa te poda ki nakawa na mangana. At Oceanic Fisheries Division gide OFD. O indona ki me anapisa te Police Maritime Unit gide PMU. Inan tauro in teke nangin PC iroya Kain na sing nupus poro kiribas e bukin kayan na nakapuan pus poro PC e bubura at the Inter-District Football Competition 2026 hari na karawakin na nouwa na kundi pime tawan ang Oktoba wawata nga wapime ang nouwa. E di po sin na the CEO terapatan pus poro at the Kiribas Islands Football Federation get the KIF at the kewa kawungo na kundi nanaruni karikin na wawang panan kiribas pa yu at manangari e na kuna ni kawaka kawain kiribas na kundi nakapu. Terapatan po sporo ng tipi-tipi kaya ti Australia Football Confederation ari iwawakin na. Itaw kini tikiwa pa tangon meruwaman kain ti siyim daw na kimeanimen opisa kaya na tauroy na manangan akon takapuayo. Iti imato at terapata iti kif ni kakakay angay ka anakunan ni kota yatare na tenesin kiribas o ni mepio na pamayayin ti takakaroa ti po sporo sa kisiyon kiribas ma isinan kun kiribas na pa. Hurungon tipi-tipi kaya Ata ko abisa may nusiren pa yasa to kilaw ni puang kay onupuy tebe sende men na nakarikman ng tiyakawa. Imeri nan pipiruari o tun, may min katukana men tewa na tapor royari irang ni kakawaki. Yon tiyakawa na pitipiki. Tapaya wariri kayo ay the self-governing territory ipon katukaki men deveso day scheme hari apaypa yay kain the parties to the Nauru agreements ke the PNA. Awari yangan tapa tewa na akikain the por royari pa anakunan na nga terai sensi bukin menin te kawan ni yamarawa. Ebon tuwa ite akina ki pa bukin terai katuka ki tukilaw mente poro roya yo. Ita wirik terungurung pa e karawang kay rinanuan na na katauman ni tukilaw min pakan karikimani mente tayari e katuka kiay mente veso day scheme. Ta karikimani mente marawa pon si ngaya oin na na karikimani tukilaw tayo ino matayay. Yasa te peristens intero at the Methodist Church yon PC intangiria pa Missionary o minita, ariyay ni katoka tenangkona ay ikura kura o ni katoka na batimok. IBC yaw e kaaniya isibuy tebe sende anapota noamata ika kirisan te Methodist Church ngay e takapene ni pupuran ni kaaresa awari e kaina ki roya angiya akipon ka NPC roy kei tau kei. Nga na maroro ndi tarumeori ni kaukuki bukin na namangota putero ane ay the 2026 annual conference yon suva ay taw Reverend Dr. Semisi Trunkavo pa itangiria pa minita o misinari na riyay ni kuna ni kakurakurai ang daw pangiya men narua ay ka aki pupuki na kuniya makuri. Ayo are ipon kanuna arikiyay kapunganaan tenang kuna inanun ni karawan te peku ibukin te wea on te akin na pa terorama sa kipun takati may ibukin sana narom. Kurakuran pipitakin kanuan buong eti imeto anuri onon te pitipeke o te akin na kipa ntapo ki arang didieta nda makuro naba ay niukinia o iapaka. Yay tesno. Eri posina ki mei wes papua pa ntapua ke ririeta. O toano ki oyen tesno. O teisi ni po ngai kanako. Sekita pa ya po pakan tesno yon meungan wes papua at Tawitawa Mountains.
Hare si ngai an te ngāpe e kona an kune ki e te rapata nais e e pūpura te ono e o mai mai o ngā pue. Nga nāne o pakande sino an makoran te pe aio e rang ni puran pai di kina ngana e ko aso apuni me te ia yaro kai ka tai an namarak o an karike ka ngana na konti me uro ia kai nta pai kai. Nga makoran te pe e ni ukinia te pe ua naron pāpua nukin o e korakora na makinangi e te mautakataka e korakora repunungotan te awanino. Rurun no napa. Yesen kana ko ana kairuru ana sakoro poke America i pukin damane Scott Peasant. Na ko yaroron Washington i pukin urupekian ka upain apan Iran. Eta upa America e nang urupekian ka ita utea kan Iran. Au e tuana ko yaroron America au tawa napa e panin. Pa ana musikan ka ina nuia pa ana teira rekin America. Ke ana kaitara. E kana ko yaroron meruru Peasant sa kanden tarumin. Ana taya ka na presidente Amerika e Donald Trump pare e taku pa ape ake anga te ipupuke na kon kati metoan ka upai ni Iran. Ana pun pakarakin na nakatua Amerika. Are ana pun rota ki kakaya kiai ka upai na peya. Au ana yongo iterera ni kan kauka te senda ipuke ni karawan katia nausa e tawana tanga wapupua. De tapo erang ni kakawa ki yon de West Bank. Are pun na pen pare tain. Yasen ka uweke ka pua kakani iterera i rui apen to anga ape ake akorakora. Ataku ayarungurungu. The UK, France, Salmon, Itare, o Canada, pa na pepeire i te rera iu, e na punda ki busmaiak, o ni kaumeka i te rera pa e rien ka meunana iau aio. Ni ka pene na ka teimeka i te rera iu an tāpo ki e taui iu an de West Bank, a pun kairua iu tuan te an nape, o mena ia kairua pen te an nape, o ia se i te rera an tōni ana iau i nanon didika i ka mais, ari e iau ia pa e na ka tia iei te meka e te E1 i meina kuni eru tarim. Angi aroron i te rera ni kota ki mea kain pare tei na te akina pa karawan te mea kai o he na ponu urua te iango ion ka tian wawa ape pa i te rera o pare tei nga yana iango i te rera hane he na ponu korea te West Bank ni wawa makorona an kanokuro i erutarim me iakin si ngaya te kawa i erutarim ngaya re na iango i pare tei pa ena karikia pa tun apena rorong min panan kripas.

0: rotisserie promotion.
1: Ano nga tigar ang nanan? Ay masin nila na wag mo tapo.
2: Never letting you go.
3: But hey, mo ang bow tanks, ang solar charges, kiam phone cases, pagwata yan. Ata roy kay nanon bang wala phone.
1: Kaya kina ko na honor pa hindi ko mitelepon naron the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, apo na may school ko rinig.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, o may school ko rinig.
1: Sige roy.
0: Tapos hindi ka school na ang Vodafone ay kapamukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone pagi, inawalawale, bigay na daw, ipay rinig, ipeso, o i-Christmas. Watch up, young man! Here we go!

Katanwatan ko yata po tan mamita. Building Permit 10 to Feast of Regulation 2026. Ipugurai te po tahin makuri, ipugi ni makurian karikirate, o kati me tuhan kura-kura ni kawang kami, payasan kapata ki ron te cabinet, the building permits and fees of regulation, 2026 na natipi me tuhan ang suun, teririki ayo. Te swa ayo, e katia ki bugin kami atata ki ni taika akay na nuwaki, na ron tuwan apun, arom po kuna kanga ni karikate kariaya, ipugi ni te makurin katete, wawa te pakamane ipugi ni kariaya ham am katete, te nua, arom suwan am katete, te kawa, te kasuwa ipugi na kiran na nun suwan te Tionuwa na makainan ni Kongura. O ni kakatawroy ay yung kay karawaki main makulian. Suwan te katiti ya po. O iraki ni kanwan te swayo. Te Kongura na kuya te potan nome te kairaki iron na nasim te mise. Men nararapata a quality control and inspection division. Inanandain to Kongura. O nasim te quality control and inspection division. Ana makuri me tahan na bebe. Kampana ni katiti. Tahan ni makuriya te katiti. Tahan kurutami. Anoame tati tau teka o tapi wariki ni kaparapara takai ni pehile yu o po tuhan taka katau roi baya nai rasuan taka teitei. Imae karawakin taka teitei o ina pundia iti bota noame taki koraki aki anaka teitei paana tare pa yei kainan wakin taka riaya yoan wakinan aki ka teitei. Eka kawakin epe pa ina taki roi iti bota noame tapa yaki kona an waki taka teitei na kian taka riaya. Ibukin nungurungun toka ngurai yu o anapunipe nasipa waki nanan an official Facebook page misi o iti misi website. Sites on tapi wari kita pun kongra. Ibukin rongrongan apa ni ngarita kime anasim demise at the quality control and inspection division.

0: Educates. Educates pun tu wana mei pokon nana kari kira kita pota ki bukin deirei. Ekan wana nana kari kira kita tau teh kani kiri pas na Australia. Merin tu kari kira kaya pun tu puna deirei ki onsen wa kena ki menua watenga wapi matenua. Educates ekina ki nara na edukiri pas education. Aika I kari kira kita pewa kia asan wa kena kiri nanon tu kari kira ki educates ki kiri pas education. Kakura kura kira narun tiang deirei ata meru an tapun deirei. Warukwan arun na ya barbar me ya korupu kini kiri pas soni metang matein deirei. Kame un makin makur ni yawa o kari kan deirei wa tetap pwe menu on maneia atein ni kapeni. Owa ini nanuan nana kamu teriri, oni kata Roy pai nang teriri bukin nana kin terapi kau, eh hanuan tai, eh tangkai, ke wapi metawan sentri. Nika koruan nanun naiyo, owa ikai makuri ika karawati, iron educates. Chitsi, it is gender equality, disability and social inclusion. Iti metua educates ni kari kipai metebota ki bukin teriri, dibutuhati ECCE kede inclusive education intaraya patiriri emenu omen na koroi bukia teni kapene literacy and language kata meruan te barabar te porupoki te teate owei te kakawung eti metua educates ni karikipay me pota ki bukin deirei dibutuhati primary school ibukin te muandinan ibukin te korakito wana owawa o te good start to English ibukin te korakite nua owawa leopunyaya teni jungaru ke professional development Maths, BD, ke karikira kena ya kona pai atataan deire. E di natua educates ni karikipay mate pota ki bukin deire. Nibutuha KTC yon reya kinaya aratani ka hiri metan deire. Poonga ni ka korakoraki ndarepe ya kona pai o nipene aruyan si pawai deire ay katamerua. Payongam tamerua riki ay ya kona pai ate. Climate change and resilience. Iti metua educates ni karikipay metipota kindeire ibukini makuri met the policy planning research units or the curriculum units ibukini kametuan kay ni peiri o karinan mongorongon pipitakin kanuan po nte kanuan deire. Men na yu ay kunani ka unga iya sarire panari yakini ate ay ka ngangay ka kunan deke men na urupay aki ayrikiri ke men pipitakin kanuan po o waruyan tutukoy ka nganga ay kay. Idarikin na riyas sa nus o ay kayo na pagkarikira kaya ka iwa ka na pagkaya na pokto ka educates na konti po ta kipukin deyre. The teacher registration, kiti po to ka na kontawan niya taan deyre. Si Jack, kiti po to ka na kong nanikarikipa iti po ta kipukin deyre, nareyre naro. Raising the bar, kaya warukwan tita meru ay nanon ti po ta kipukin deyre. Chemist, kita wani min lungurong kipukin deyre, at dayan tereyre yaw sarere yon kilipas. Monitoring and evaluation. Dinanwaki no katameruan na kuwaki. Irikiri ki mete ESSP ke anakamuan ni mite po taki bukin deire. Finance management. Katameruan na rin tupiperuwa o titararuwa yon takabeneman. Oway partnership. Ke kakurakuran ti garikipay merapatan ako. Aki akani po buwaki mete reire. Educates. Kuntuwa na may bukon na nakarikira kiti po taki bukin deire. E kanwan kanwan anay garikipay titaw te akani kilipes. Me Austin.
1: Tugoy mo tugon na rin mga itamini sa po na paray wo sa mga rito ang rarman nakapuwi tayo at manipan ng mga tapo. May yan po.

Kamna peni ngana yuri kain kiripes ni wikin tiyaw sinte ya yu Eku kuri yam kampan eki ya si kena ta ki narana Kiripes Insurance Corporation Ni katana ta anay services saika akuna ni katana ka upayim Nge te kiripes Ngayari tay taparang koi tenne wa meni koi koi Paya puroi oi meti roi Yon tein te pahamani ni puro roi Aika ponsi to wana taina ni pahamani Opu katana kina pente men to wana tiririki narun aikai To wana Fire another allied pluralist. Kumeka turaraki, kinkana ekurasinaki a mouse. Yeyana pororoi insurance yon fire and other allied pluralist. Taparangoi te sabisinis, kipun and private house. Emetiroi or pororoi, mayariwewa kawara insurance ibukin kamenuan na mouse, kien business. Menturaraki, kekapuan pairike kapupura, narun okinakwakin na mouse. Menipuan mamananga, anaurupai tiang puaka, kiepakarakin tekaye pupura. Ke aki pena ko haban na mouse awa pe siriki. Wowa marine insurance. KIC ekona ana pe ni kameno ko men ana ngani ka pani pai ni rekere ke men pos a minjin awan pai na kon nakawa aki ko kameni nai. Oi pun ka pani pai ka na kon ande ke na kon wata pe wa ai ka rekere ke men pos ina no ni merawa. Marine transit. Ye ina pe te poro roi ni ka pomi ipukin ka men wan rarain am ka ko men te pe to wana na kon te pe to wana ipukin ka ro wana na kon am ape ma kor ipukin mi business so pon ka mi aki ka ma ya wa ka ro wan na mi ka ko ke pai na kwa mi aus na kon te ta paro ko me ka ye. Awa the motor vehicle insurance. Kumeka te uruwaki na honna mkaa ki ampas ki amtrak Ari kukamene na ibukini na miyango ni karikirake Ipupuaka wa meni kakura khaya uru ni karikiana Teherangi ni pupuaka Owa yentai ya kuna wani mekina Paina kuna aroi ni kawaki na ampainako Ekham na ikai ibukini kawakam am karikirake Eyang kawara te KIC paina angani kutirau Temiroi otimesu roi ibukini tupakin am kapuani pai Inanum tepung tuwana me tuwana Kie Te KIC etau roi nikapu omi yon wakin rapatam teha te urupai na konna na pai temenna ke meaun temenna ari eirekereke yei amka obun na hoya ampa sensa. Ni meawa, workman compensation. Ko tau roi ngoi te saka makuri nikapu omi meaun na msa makuri nkane akapua ni pai nanoni korawanna na makuri na wante makuri. Aiyo pun to wana mekwakon anakapu omi te KIC erangi nikahawa kibuki mgoi te saka makuri. Ina kuna nikaira

Roy ni kapumi, aku nani kame noko inanun namtai ni mama nanga iam nang, o inanun ni merawa. Tepura Roy yeyo, arin aku nani katani ko inanun manangam kanaruna pa. Aku pena pena pua ampa inanun manangam naru nam suitcase, amma ni ni mana am laptop ki ampa iri kita pewa. Aku kuna ana pena kapoi ampa inora ki, ki ampa iri kita pewa. Aku kuna ana pena kapoi ampa inora ki. Aki hari ki inanun manangam iam am travel insurance, kana aku kari na dintio inora ki namtai ni mama nanga. Inapun si kaya nanuwa kaya kanuwan te po me kita ka po me kita claim form o receipts o kana ko kime ni mananga mani o kakwa wan e ko kariki yampay nora kinanun namtay ni mananga inanun namtay ni mananga ariya kirikirike me ora kim may maina ibukin na mikan kami ata tarik yon na kona services the Kiribes Insurance Corporation kawarirang kay nanami na office ipayriki kita ribuni rin te nampa e isuwa ni mewa kia wowa wowa onuwa wowa isuwa ke isuwa ni mewa kia tapuro wowa ono wowa wanuwa kami ya ke Christmas tapweran o tereina rita kini maangan na rafisi londo ni Christmas nite nampa e isuwa ni mewa tenua akia wowa akia kepondroko nikawarira na wante makuri.

Ya, break mangkanya te hongran kanan na nakapuwi te manan pinimaw nga tapu ibukin te the afternoon break eh. Ante te yos na wakin akume kanwakin na ramere nan te yeyo ni karo kwa itiran na wakin na mga kiri kwa yeyo itan hongran. Ante itan kanan na nakapuwi te manan pinimaw nga tapu.

Kam na pen ni meuri kan kripes ni weekend dia sinde ya yo o e kubure yam kampane ke ya si ke na ta ke narana e kripes insurance corporation ni kata na ta ana services sai ka apuna ni kata na ka ubaim ni ke te kripes ma yare tai ta parang ko te ne wa meni koi koi pa e puroi o e metiroi yon te in te pahamani ni puroroi ai ka ponsi to wana taina ni pahamani o apu katana ke ne pen te men e to wana te ririki narun ai kai to wana Fire another allied pearlis. Kumeka turaraki, kinkana ekurasina kya mouse? Yeyan pororoi insurance yon fire and other allied pearlis. Taparang koite sa business, kipun ng private house, emetiroi yon pororoi, ngayariwe ako kawara insurance ibukin kamenuan ng mouse, kyan business. Mente urarake, kekapuan pa hiri kaya kapupura, narun okinakwakin ng mouse, menipuan mamananga, anaurupay tiyang ipuaka, kaya pakarakin teka ya pupura. Ke aki pena ko gapan na mouse awa pesiriki. Wowa marine insurance. KIC ekona ana penika meno ko men ana ngani ka pani pai ni rekere ke men pos a minjin awan pai na kon nakawa aki ko ka men nai. O ipun ka pani pai ka na kon ande ke na kon wata pewa ai ka rekere ke men pos ina no ni merawa. Marine transit. Ye ina pete poro rai ni ka pomi ipukin ka men wan. Rarain am ka ko men tebe to wana na kon tebe to wana ipukin ka rukwana na kon am ape makor ipukin mi business so poni kami aki ka mayangwa. Karukwan na mi ka ko ke pai na kwa miaus na kon teta paro ko mea kai yai. Awa. The motor vehicle insurance. Kumeka te uruwa ki na kon namka ki am pas ki am truck ari ko kamene na ipukin na miyango ni karikirake. E popua ka wamene ka kura kai yaru ni karikiana. Terang ini buah buah. Awa yang tadi aku nak makin, nampai nak kena orang ini kawakin nampai nak aku, eh kami naikai ibu kini kawakan am kari kira ke, eh yang kawak.

0: ekura roi. Tena ka meno kone pe angkoi tisa kamaguri. Meni itira mita pene mani, ero kona rei na etara na ngaya, inanun te kapone pa ito wana meto wana. Uringa, papun tapi mkoe, ekura kamaguri ana pota na amita kiripes. Pokuri eni bus maya te kapuomi ina kone tisa kamaguri, inkana kapone pa inanun karawana na pe kuitikim. Ngaya re, angan ke ya isi te mihe kwaki, ena te pa amka anganga ei. Oi te kono wa e travel insurance. Punti pura roi ni ka pumi, e kunan ka menoko inanun namtai ni mamananga yannang o inanun ni merawa. Te pura roi e yu, ari na kunan ka taniko inanun manangam kanaruna pa, aku pena pe nipua ampa inanun manangam narunam suitcase, ammani ni mananga am laptop ki ampa iri kita peuwa, e aku kunan pe ni ka pui ampa inoraki, ki ampa iri kita peuwa. Aku kunan pe ni ka pui ampa inoraki, aki ari ki inanun manangam yan am travel insurance, kana kukari na ndintio noraki namtai ni mamananga. Tinapun siga inanua ki kanuan te pome ke taka pome ke te claim form o am receipts o ang kanakua ki meni mananga mani o kakua wan e kukariki yampai nora ki inanun namtai ni mananga inanun namtai ni mananga ariya ki rikirike me ora ki mei maina. Ibuki na mikan ka mea tatari ki yonna kona services te Kiribes Insurance Corporation kawari irangkai naname ina office ipairiki ke taripuni iran te nampa e isuwa ni mea wakia wowa wowa onua wowa isuwa ke isuwa ni mea wakia taporo wowa onowa wowa wanua. Nkamia ke Christmas tapweran o teraina. Rita kini maangan na rafisi lonta ni Christmas nite nampa e isuwa ni mewa tenua. Akia, akia, akia, wowa akia. Kepondroko ni kawarira na wante makuri.
1: Kamenom pun ka

Katanwatan ako yata po tan namata. Building Permit 10 to Feast of Regulation 2026. Ipukuray ito po tayo ni Makuri, ibukin ni Makuri ang karikirake. O katimatuan, kura-kura, nikawin kami, payasan kapata kilong the cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 na nandabi na tuwan ang suun, dililikiyayo. Deswa yu, ikatiyag ibukin kami atatakin kay ka akay na nwaki, naruntuan na pun, arun po kung nakangan karikate kariyaya, ibukin te Makurin katete. Wawa, te pakamani, ibukin kariyakam am katete. Tenua, arun suwan ng katete. Te kawa, te kasuwa, ibukin na kiran na suwan katete. Tionuwa na makaina ni Kongura. O ni kakatawraya yung kaya korawa ki main makulian. Suwan te katete ya po. O iraki ni kanuan te suayo. Te Kongura na koya te potan nome te kairaki iron na nasim te mise. Men na narapata a quality control and inspection division. Inanandain te Kongura. O nasim te quality control and inspection division. Ana makuri me tahan na bebe. Kampana ni katete. Tahan ni makuriya ta katete. Tahan kurutami. Anoame tate tau teaka o hatapio wariki ni kaparapara taka ini pehira yu o po utuhan taka katau roi paya naira suan taka teitei. Imaya karawakin taka teitei o ina pundiai tipo ta noame ta kio koraki aki anaka teitei paana tare pa yei kainan wakin taka riaya yu an wakinan aki ka teitei. Ika kawakina pepa ina hata ki roya tipo ta noame ta paya ki kona an waki taka teitei na kian taka riaya. Ibukin nuhurungun toka ngurai yu o anapun penis pa waki nanun an official Facebook page mise o waite mise website. Sites on tapi wari kita pun kongra. Ibukin dongrongon apa ni norita kime anasim demise at the quality control and inspection division.

A ya poni tiraro in kai chawa wa te sang rake sna te me tong kanit. Ni mga kakanta ni nga reitan kanon na nakabawi itaman na mga tapu ibukinti reitan ng ram hinanon tapakanta yayo kaya po yung saroy ni tarawat isang ram.

ang kaitaran ni Soymon do kiti yung rams na mga ritana kong rame sa katang-tang kiti takura na yu imain ti okin kanan ti takapuwi.

Ay, guárate esa hora que yo un cañete que no acá no andan a cabuí te manepen y me van a tapu y porque andan ponga yo y atacar y me pon, haré por un guapo y me toman y ahí pon entera macaina y acas, guanga guapo y mono gua. Ah, mga reitan kanyete, takabuwi ya yoy, bukin kanon na nakabuwi, temanin pa ni mga tapo. E na mga baka na konti, temanin pong, tawi kaya po. Ngayon rin namta pa niya, kutay mga ton roro ni na may yay, ya reita tiya tapanan kami o din ako yung, ngay ko na yung mga tauroin wa, kami ngayon kanon na rakatayrik, hari sa naman ng kanyi yay, mga ram, tiyan rungurungo ni metang, andi mga kinakunap ang kanyi, mga mawan ni kakibos, hari metin na ng program. Ngayon rin namta pa ni kuwa kime yay, nati meto nito na kanon ng katayri kiyay, puna yun na panay mo ni Katiroy, ni Meuri FM 89.9. Ay, wanwa rin kay diminisi mo yun na uwa, ayong kanya tiro ni karikirong rungo, me ongo ram ti tirong rungo ni metang ipokin ti tayri kiyay yun.

Kaya po na po, Royce, to ngayon, Mary FM 89.9. Ang dito yung kanya disang oras ng mga tauroin data na ko, kanon na pem katayili kayo. May ako kakinam dong rong ibukinti ong ram, hinanunti po ni su wanda tayili kayo. Kinam tapon ako timeto ng rame yay, tira na ko kanon nam tayili kay, sana, vakin ako, may data na ong ram.

Kurang beri, rong rong men panan kiri pas rong ngai pi ko pingke. Tineng tau roi ni nan wakai na pupusi tena sen tarawa tina ita ipukin karawan na yano tapai yawa. Ni kawa i ka ampu wa watara o ipukin tu paki ya tan mamananga da wa wa. Mei tarawa tina ina nan wak tarawa tina ita o mei tarawa tina ita nan wak tarawa tina ina nan. Ita yakin a iyo timinista ipukin ito men, di ita kia o mamananga i Alexander tiapun kaya kana na sira kiti sati ita men na mei tarawa tina ita. He tongan pe ia pura ia ta kokoa, nkanoan nana kapu ita mani pan mewa ta punti ngapu ngai. He ta ku Alexander pa metape ia wa aika yon nampu wa pero, apun tuai kina akin di tau teh, papun si ia ki yon pairi ki wa peso, me makurian metape ia wa ika apu u, ina pun dia indi nanun ta yen tua au kawai ia ki ana ira kiri ki ia ita apun makure ka kokoro. Jaro pa ana kina aki roi mua ta apu ikai, pa ta yen metape ia wa hon konan makure ki mina. Eka kai tau tangan pei anak kode minista ibu kendi nanuan tebu busi ayo ngai ekora kora kai nanuan ai rauya ana tahan ke kapungan ai mata pei ya wai kai. Women obisa mei kiripa saki aira po konja makurin tararua ai the Operation Island Chief 2026 hari ekara waki on huniara turumun mentenuan anak kode pi mewa pungin dana makai na yo. Kanuan te makurin tararua yo hari te metuan ka akara waki mentera pata te Foreign Fisheries Agency gete FFAE A Regional Fisheries Surveillance Center. Ipukin kamenuan kaupaira men aramarawa men waki nakawa. Aika aki rinanun titua au alpun waki nakeko. Inanun marawan kiripas sa tipitipiki. Nganane au apisa aika ipun anapisa tepota ki nakawa na mangana. Ati Oceanic Fisheries Division gide OFD. O indona ki me anapisa te Police Maritime Unit gide PMU. Inan tauro intekin angin PC iruya. Kain na nasim ni pusporo kinibas ipokin kayan na nakapuan pusporo PC ya pupura at the Inter-District Football Competition 2026 at yung nakarawakin na nawa na kundi pimetawan ng Oktoba wawat ang awa pimetawan. At yung posin na CEO terapatan pusporo at the Kinibas Islands Football Federation at the KIF at the kewa kawungan na kundi nanaruni kanikinawang panan Kinibas

tabe wari ri kayo at the self governing territory epon katuka ki mandeveso day scheme ari apaipa ye kind the parties to the Nauru agreement ke the PNA awari yangan tabe to wana ak kind the por roi yo pa anakona nanga terai sensi bukini manin te kawani yemarawa epon to ite akina ki pa bukini terai katuka ki tokelau mente por roi yo eta wiri torongo pa karawang kai dinanuan nana katauman ni tukilau min pakan na nakarikimani mente tayari ni katuka kiai mente veso tay skim. Ta karikimani mente marawa po si ngaya o na nakarikimani tukilau ta ino matayay. Esa di presiden sintero at the Methodist Church yon BC in tangiria pa misinari o minita ariyay ni katuka tenangkona ay ikurakurao ni katuka na betumo. IBC yaw ekaani ay sibuy di besende anapota noamata ika kirisan the Methodist Church ngay ta kapen ni pupuran ni karesa awari kaina ki roya angia akipon kain PC roy ki ta okay na na meroron di tarmeur ni kau kuki bukin na namawa ta butero ani ay di 2026 annual conference yon suva ay ta Reverend Dr. Semisi Trunkavo pa itangiria pa minita o misinari na diyan ni kunan ka kurakurai yan tau pangia men nanua ay ka aki pupukin ako niya makuri ayo are epon kanuna ari kiyai kapungalan tanang kuna inanun karawan te peku i bukin te wea. On te akina pa te rarama sa kipun takatei, me i bukin sana narom. Kurakuran pipitaki ni kanuan buong e te imeto anuri aonon te pitipeke, o te akina ki pa ntapua ke arang didiet, nta makoro naba a New Guinea, o eapaka, ya i tesino. Eri po sina ki me i West Papua pa ntapua ke didieta, o toano ki oyen tesino, o teisi ni buong ai kanako. Sekita pa ya po upakan de sino yon meungan West Papua at Tawitawa Mountains. Hari si ngayon teo nape ay ikunan kunia kia itarapata nais ay ipupura. Teono ay yon maimay yon napwe. Ina nani apakan de sino ni makuran tepe ayo. Ilang ni puran pay dikinan ka na ikoso apunimete ya yarokay ka tayan namarak. On karikay ka nga na konti meuro ya kain tapoy kay. Ni makuran tepe ay ni ukinia tepe uwa. Naron Papua Nukin au e korakora na makinani ya ita mautakataka e korakora ripun ngutan teo nino. Rurun na napa, yasa ni kanako ana kailurut ana sa korupuki Amerika ipukin damane ya Scott Peasant na kuya roron Washington ipukin urupekian kaupain apan Iran. Itaw pa Amerika enang urupekian kay tautekan Iran au ito ana kuya roron Amerika au toa napa e panin pa ana musikang kay nanuya pa ana teira rikin Amerika kaya nakaitara. Yakana ko yana meruru pesent sa kanden tormin ana taya kana presiden sa Amerika e Donald Trump ari etaku pa ape ki anga ti popo kina kon kati metuan ka upai ni Iran ana pun pakarakin na nakatua Amerika ari ana pun rota ki kakaya ki ai ka upai na beya awana yong itereran kan ka uko desenda ipokin karawan katia nausa tuwana tanga wapupua de tapo erang ka kawaki yon de West Bank ari pun na pen paritain yasen ka weke ka puwa ka kani tirera iro ya pen to na pa ke khora khora ataku ayarungurungu the UK prince salmon itare o kanata pa na pe pei tirera yu ina pun na ke busmaye on ka uma ka tirera pa erien ka mauna na yang wayo ni ka pen na ka ti me ka tirera yon ta po ki eta wi yon de West Bank apun kairua yan tuan to na pa Omen ni yakairo ro pen to nape o yese itere ren to ni na yongu ina nun dedikai ka mais ari yongu ya pa ina katia ye te meka te e1 i main kun ye rutarem angi ro ro ni tere ren ni kota ki me ka in pare te ina te akina pa karon te me ka yo ina po nuru te yongu yon ka chen wo wa ape pa itere ra o pare te in ka yana yongu itere ra han ina po korea te West Bank ni wo wa mo korona on kono khro ye rutarem me yakin singaya Te kawa yorutarim ngaya rena yongo ya paritain pa ina karikia patun apena. Rorong menparan kilipas.

Katanwatan ko yete potan namata. Building Permit 10 to Feast of Regulation 2026. Ipupura ito po tayo ni Makuri, ibuki ni Makuri ang karikirake o kati na tuhan kura-kura ni kawang kami payasan kapata kirong the cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 na nandipin na tuwan na soon, diririki ayo. Deswa ayo, ikatiya ibuki ni kami at atakin ni tayka akay na nwaki na rin tuwan na pun aron po kung nakangan ni karikate kariyaya, ibuki ni te Makuri ni katayte. Wawa te pakamane ibuki ni kariyakan am katayte. Tenua, aron suwan ng katayte. Te kawa, te kasuwa ibuki na kiran na nun suwan te katete. Tionowa na makaina ni kongura o ni kakatawraya yung kay yakorawa kimain makulian suwan te katete ya po o iraki ni kanuan te suayo. Te kongura na koya te potan nome te kairaki iron na nasim te mise men narapata a quality control and inspection division. Inanandain te kongura o nasim te quality control and inspection division anamakuri me tahan na pepe kampana ni katete tahan makuri ya te katete tahan kurutami anome ta te tautega o tapio ariki ni kaparapara ta kaini pehre yu o po tuhan ta kakataw roi bayanaira suan ta katete. Imae karawagin ta katete o inapundiay te buatan nome ta ki koraki aki na katete panatare pa ye kainan wakin ta kariyaya yu an wakinan aki katete. Ika kawakin na pepa inata ki roya te buatan nome ta paya ki kuna an waki ta katete na kiyan ta kariyaya. Ibukin mongurungan to kong rayo o anapundiay na sipa waki na nan an official Facebook page mise o ite mise web sites on tapi wari kita pun kongra. Ibukin dongrongan apa ni narita kime anasim demise at the quality control and inspection division.

0: 1 month. There are the Renewable Energy Regulation 2025.
1: She loves me just because I know. Kiki, may ba nakarita ni ngams o kakao mo, Roy?
0: Lego, ang ngayon, nakatira natin ngayon na wind. Na wind giginay.
1: The Renewable Energy Regulation 2025, this one, ibukin to kura-kura ayag tayatan. Puntuan na may buwakon the Energy Act 2022, aliasan kapatak yaron kapungan na akin na iroon na mitaw tayo ka. Ontaw Roy Makuriana, iroon na mipota kin makuri, ibukin makuri, karikira kayo katimetuan kura-kura, ke misi, ni mga na aritab ibukin ka dairian, na tararuan to kura-kura ke the Energy Planning Department.
0: Mendiswayo, ay iringin kakawag, pa ina neta at iroon deputa namda, nabata our business, narabata ikaw warinagi our communities, our tabo ni makurinak, narabata naro ni kabani, pati kayo ni pia iriyo, ibukin ka pungan na, kura-kura, ay kaati pia dene. Daran to kura kura mentai, to kura kura mentiang, oh tapi wariki. Ari yon nemo tenga to wot kura kura ya. Pa akapeni ya antes wa pa anari ang tawag mo ya iron demise. Ni mangana ar the energy planning department.
1: Ya na bete swa yu awa kapeya kyo meta na ko akia na makuri kari kira ki yon kura kura ai ka. Aki pepe ne pa anari ang kari kia ki na aki ya men tapo ni makuri. Patan makuri ya to kura kura ya ki pepe ne men kari kia na yang apa iki ay a license.
0: Nan na kilan na lang tetua yu. Oh yai makan te pote ki na makuri. Ikatukutik yon kasuan ko yang ngaji agi na kanon ti suayo yaman
1: kamponan de ta kinako na bisin mise na bante makuri inte tarbon nampa
0: ono wateno wake tenu wake to wala wo wake a isua au wake wo wo no wat wala ruwa wo wo yaman
1: kende ta kinako de email address registry.cst@mise.gov.ki
0: andaba ana mayron de sa kurbok de mise wapenba.

Amen. Tapi wana peti hamdongdong akan ni menam kampanye Vodafone. Sa mga taon ang kanya muna na tukura na yu ipukin na pe daytan. Wawam tisang rake ilun tawari cherry boy.

0: Хамнапени не мэури гайм кирибэс нүүйгийн дэвсэндэ яйгүү эгүүгүрэй амгампан айгэй айсийгэй на даагэн нараан ай кирибэс инсуаринс коопорэйшн. Никатануатан амэрсэвэрсэс айка ахунаа никатана хаубайм нгээдэй кирибэс. Айэрэтай тапарангойтэн нэвамэн икой-кой пайпурой, ойметирой, ён дэйн дэбахамани нэпуророй айка пунси дуана тайна нэбахамани. Овуахатана кинэпэмтэмэн ай дуана тэрилиги нарун айкай. Дуана.
1: Fire another allied pearlis.
0: Kumeka duraraki, kingana ekurasinakia mouse. Yeyana pororoi insurance yon fire and other allied pearlis. Taparangoi desabisinis, kipun nam private house. Emetiroi or poroi, mayarewewa kawara insurance ibukin kamenwan nam mouse, kiem business. Mentoraraki, kekapuan paidike kapupura, narun okinakwakin nam mouse. Menipon mamananga, anaurubai tiang puaka, kipakarakin tehaye pupura. Ke akipena ko haban na mouse awa pestiriki. Wowa marine insurance. KIC ekona ana peni kameno ko men ana ngani kapo ane pai niri kere ke men pos a minjin awam pai na ko nakawa akio ko kameni nai. O ipun kapo ane pai ika ana kona ande ke na ko nwa tapewa aika iri kere ke men pos inano ni merawa.
1: Marine transit.
0: Ye ina pete pororoi ni kapo mi ipukini kamenuan rarain am kako men tepe towana na kon tepe towana ipukini karukwana na kon am ape mahoro ipukimi business sawapo ni kami ake kamaya unwa karukwana mi kako kepai na kwa miyaus na kon tetaparo kumea kayai. Awa, the motor vehicle insurance. Kumeaka teuruwa ki na kon namka ke am bus ke am truck ariku kamene na ipukini na miyango ni karikirake ipupua kwa meni kakura kaya urin karikiana. Terang ini buah-buah. Oh, yang tadi aku nongin makin, nampai nak aku naro ini kawan kita nampai nak aku. Eh, kami naik kai ibu kini kawan kami am kerikira ke. Eh, yang kawan rata kiai si pa yang anganu kau cerau temui roy atau mesu roy ibu kini tu pakin am kapuan pai inanun tepung tuwana metuwana. Kiai, kiai si etau roy ni kapu omi on buakin dapatan teha. Teurupai nak aku nampai temen nak kemeun temen nak. Ari eri kiri kiai am ka abu nahoya am pasensa.
1: Nimewa workman compensation.
0: Kota orang boleh disamakuri ni kapua min neong nam samakuri, engkau kapua ni payah nana korawan nana makuri, nawan te makuri. Ayo pun tuan mebukon anak kapua min te KIC, orang ini kahawa ibu kim boleh disamakuri. Enak orang ni kira amiau, nak orang te kata merua ibu kim bukan katian Roy Sua. Me angan kamakuri, pena menu Roy am samakuri, inanun kapenyan ta meruan ti tararua eh kuro Roy. Ena kamenu kone pengkoy ti sakamakuri, men hitiran kapenemane, arukuna rey na itara nangaya, inanun ti kapone pa ito wana meto wana. Uringa, papun tapi mkoy eh kukamakuri ya napotan nama ta kiripes. Pakuri ni busmaya ta kapuomi na konti samakuri, inkana eh kapone pa inanun karawana na pia kukukim. Ngayari angan kaya isi temi yakwaki, pena tepa am kanganga eh. Owe tukonuwa eh travel insurance. Punti pororoi ni kapuomi, eh kunan kamenoko inanun namtay ni mamananga yanang o inanun ni merawa. Te pororoi yeyo, arina kunan kataniko inanun manangam kana aruna pa, aku pena pene puwa ampa inanun manangam narunam suskeis, ammani ni mana am laptop ki ampa iri kita pewa, eh kukunan pene kapuoi ampa inoaraki. Yang pai di kita pewa. Aku kena ada penika poi yang pai nora ki. Aki hari ki nanan manangam yan am travel insurance. Mungkin aku kari nan dintio nora ki namtai ni mama nana. Ina pun sih kai nanua ki kanwan tepo mek kita kapuomi kita claim form. Orang receipts, orang kan aku ke mana manangan mana, orang aku awan, aku kari ke yang pai nora kini nanan namtai ni mananga, inanan namtai ni mananga, arya kiri kiri ke me orang kim me maina. Ibu kini nami kan kami ada tadi ki orang nak kena services the Kiribati Insurance Corporation, kawari rangkai nana main office di pai lagi, kita repuni rante nampa. Suwa ni mewa kia wowa wowa onowa wowa isuwa. Kei suwa ni mewa kia taporo wowa onowa wowa wanua. Mkami ya kei Christmas tapueran o tereina. Rita ki ni maangan na rafisi London ni Christmas nite nampa. Ei suwa ni mewa tenua. Akia akia akia wowa akia. Kepunruko ni kawarira na wante makuri.

0: accessory promotion.
1: Ay, mga tigara ang ganan. May masinalita na wag mo tapo.
2: Never letting you go!
3: But he want bow tanks, solar charges, TM phone cases, bawatea. At a roy kayo naroon ito yung water phones.
1: Kaya kina ko na yung Aurora pa yung akong telepon naroon the power plant or the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibagay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rin ito.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ito.
1: Sige roy,
0: sa pwede ni guys ko naman water phone agay kamukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone bigi, inawalawale, bigay na daw, ipailigi, ipeso, o ikirismas. Watch out, young man! Here we go!

Educates pun tuan yang mempunyai anak hari kira kita pota ki bukin dayrei. Ekhan wan anak hari kira kita tahu dia hanya kiri pas na Australia. Merin tak hari kira kengyo pun tu puna teriri ki onsen wa kena ki menua watenga wapi matenua. Educates ikinah ki nara na edu kiri pas education. Aikai hari kira kita pewa ki asen wa kena kiri nanun tak hari kira ki educates ke kiri pas education. Kakora kora ki narun tiang hari kira kita meru an tapun dayrei. Warukuan arun na ya varvari me ya korupu kini kiri pas soni metang matein dayrei. Kame on makin makurin yo awa o kari kan dayrei wa tetap wemen on maneia adein ni kapeni. Owai ini nanuan nana kanu dayrei. Oni kata uroi pai nang hari kira bukin nana kini terapi kau eh kanuan tai aikang tai ki wapi metawan century. Nika koruan nanon na iyo, awai kay makuri ka karawati, iron educates. Chitsi, ito gender equality, disability, and social inclusion. Ito metuwa educates ni karikipay matipota ki bukindayre, ni buhutuka te ECCE, ito inclusive education, taraya patirire, imenu onan na koroi bukia day ni kapene, literacy and language. Kata meruan te barabari, te porupogi, te teate, awai te kakawun. Ito metuwa educates ni karikipay matipota ki bukindayre, Nipoto ka the primary school ibukin the mwandinan ibukin to kura kita wana awawa or the good start to English ibukin to kura kita nua awawa. Leopon niya yung atin yung aru ke professional development, maths, reading. Ye karikira kyan na yukona bay atataan deyre. E di na tuwa educate ni karikipay matipota kibukin deyre. Nipoto ka KTC yon riya kinaya aratani kay liri metang deyre. Pong ani ka kura kura ki mbrate pa yukona bay. Oni pene aruian si pawai rei ay kata merua, bayangam ta merua riki ay yakona payatei. Climate change and resilience. Iti metua educates ni kariki pay metipota kinday rei ibukini makuri met policy planning research units or the curriculum units ibukini kametuan kay ni pay rei o karinan bongorongon pipitakin kamuan po nte kanuan day rei. Men na yu ay kuna ni kaungay sa rei rei. Panari yakini ate ka nga nga ka kona ande ki men na urupai aki ai rigi rigi men pipita kin kan wan pong o waro yan te tokoi ka nga ai kai ira rigi na ri sanus o wai kai ne ba kari kira kai ka e wa ki na pe ya na porto ka educates na konte pota ki bukin de re the teacher registration ki te porto ka na konta wan mi ata ande re CTAC ki te porto ka na kona ne kari ki pe te pota ki bukin de re me re re naro Raising the Paw, ke warukwan te tameruay nanon te pota ki bukin deyrey. Kemis, ke tawan ang min longorongon bukin deyrey, at dayan te reyrey o sarere yon kilipas. Monitoring and Evaluation, dinanwaki no ka tameruan na kuwaki, irikiri ki mete ESSP ke anakan wanin ni te pota ki bukin deyrey. Finance Management, ka tameruan na rin te pipero nga, o titararua yon te kabeneman. Ohoy partnership, kaya kakura-kuraan di karikipay merapatan ako at kaya kanipo-pogi materere. Educates, kontuwa na may bukong na nakarikira kiti po taki bukin deyre. E kanwan, anay karikipay titaw tiya kanikiripes, may Australia.

Go ya nang ka ne tugin ma tagara kina ko imje te anta irika yi. Kanga ya bobo tu yon. Re ya kina naron te takati ke diri yai. O kanta ni nga pa ya wa mesu mba anta irika yi oke. Horeng da arabai bukin nam tai. O sa nang ka ispo nara gara kina ka wa mesu na kon reken te inga pung. Am sa gara kina irika yi obo ni ngay temetan mo ne simion ta atiru. Korapan nung ram kona mesu roi. O sa pomo.

at the Operation Iron Chief 2026 ari ikarawak yon hunira turumun mantenuwa na kundi pimewa pungin dira makainayo. Kanuan de makurin dira ruwayo ari di metuwa ni kakarawak yon mandirapata at Foreign Fisheries Agency gati FFAE ay Regional Fisheries Surveillance Center ipukin kamenuwa ni kaupayra man aramarawa man waki nakawa ay ka akil nanon titua au alpun waki nakiyako inanon marawan kilipas sa tipitibiki. Nganane au abisay ka ipon ang abisay tapota kinakawa ng mga na at yung Shannon Fisheries Division kiti OFD o indona kime ang abisay to Police Maritime Units kiti PMU. Ilan tauro ente kinangin PC iluya kain na nasim na busporo kinibas ipokin kayan na nakapuan busporo PC ay bubura at the Inter-District Football Competition 2026 at yung nakarawakin na nawa na kundi pimetawan ng Oktober wawat ang awa pimetawan. Eri po sila at si Iyo tirapatan Pusporo at Kirbas Islands Football Federation kada KIF at kaya wakawong na kung nanaruni kada kinawarong panan Kirbas. Payo at manangari e na kung na ikaw kakawain Kirbas na kung nanakapo tirapatan Pusporo ng tipitipik at Oceania Football Confederation ari iwawakin na. Ito gulit at kaya wapatangon meruwaman kain tisim doon na kimianimen opisa kaya natawroy na manangan na kung takapo ayo. Ito yung ito at tirapatan at KIF nakakakay angay ka anak ko na ni Kota yatare na tinasin Kiribas o ni Mepio na pamayayin na takakaroon at busporo sa kisiyon Kiribas may isinan ko ni Kiribas na ka. Huroon na pitipike at ako abisa may inusiran pa yasa to kilaw ni puang kay o nabuy tabi sentimen na nakarikaman ng Tiyakawa. Imeri na nipipiruwa rin atun may muin katuka na mentawa na tapor royari irang ni kakawak yon Tiyakawa na pitipike. Tapi wariri kayo ay the self-governing territory ipon katuka kimandeveso day scheme ari apayupa yay kain the parties to the Nauru agreement kiti PNA awari yangan tapato wana aki kain the por roya yu pa anakuna nanga terai sensi bukini manin tekawa ni yamarawa ipon tuay teakina ki pa bukini terai katuka kitukilau mente por roya yu itawiri kiturungurungu pa karawang kai rinanuan nana katauman ni tukilau min pakan nana karikamani mente tayari ikatuka kiay mandeveso day scheme. Takarikaman naman tamarawa po ang singay ya oin na nakarikaman ito kilaw na ino matayay. Yasa di peristay sintero at the Methodist Church yon PC in tangiria pa misinari o minita at yay ni katoka tanang kuna ay ikurakuraw ni katoka na patimok. IPC yaw ikani ay sibuy tapesente anapota na matay kakirisan the Methodist Church ngayon takapanin po po ng nekaresa awari kain na kiroya ang iya akipon kain PC Roy kay Taukei. Nana maroro ndi tarumeuri ni kaukuki bukin nana mewata putero ane ay the 2026 annual conference yon suva ay the Reverend Dr. Semisi Trunkovo pa itangiria pa milita o misinari na diya ni kuna ni kakurakurai yon tau pengia men nanua ay ka aki po bukin na kuni ya makuri. Ayo are ipon kanuna ariki yay kapungalan tanang kuna inanun karawan tepiku ipukin tawea on dekin na pa tiraroma sa kipun takati may bukin sana narom. Kurakuran pipitakin kanuan pong at imeto ang nari aon ng tipitipiki o ito yakinag pa ang tapo ki arang didiet na makulong na ba ay niyo kiniya o iapaka ya itisino. Iri po sina ki may West Papua pa ang tapo ki didieta o toano ki oyan disino o tiyaisin pong ay kanak. Sa kita pa iya po upakan disino yon meungan West Papua at Tawitawa Mountains ari si ngayon tiyo napa ay kunan kunia ki ay tarapatan nais ay ipupura. Ito ano ay yung maymay yon napwe. Nanani apakan desino ng makurang tepe ayo, ilang nipuran pa'y dikinang kana ikos sa apun mati yayaro kay katayan na marak o nakarigay kangangan akong timeo lo ya kain tapoy kay. Nung makurang tepe ay nukinia tepe uwa, naroon papuan wukin o ikurakura na makinang yay tamaw takataka ay ikurakura ripun ngutan tiyaw nino. Rungurungun na napa, yasan kana ko ana kailurut ana sa korupok Amerika ipukin damane Scott Peasant na kuya roron Washington ipukin urupekian kaupain apan Iran. Itaw pa Amerika enang urupekian kay tautekan Iran o ito ana kuya roron Amerika o to anapa epanin pa ana musikang kay nanuya pa ana teira rikin Amerika kaya na kaitara. Ya kana kuya naruro Peasant sa kanin tormin ana teka ana peristain sa Amerika ito ano Trump ari itaw pa apa ki angat ipupukin akon katimatuan kaupain Iran. Anapun pakarakin na nakatua Amerika, ari anapun rota ki kakayakay kaupay na beya. Awana yung itiraran kan kaukot

Hi, warat is tang orai pun dayu na peroi tu kini kanan nam tayri ki men banan meuri FM 89.9. Imain nang kiri ka ki meuri ki mi apun di momon nang ati ta kaita webes na koim dikin kwe wasan di metu an rorone on di tana pe kameruruan kanon nara tayri ke yun nam tapani kwasan rone meyei. On banan meuri FM 89.9 pun dayu di kini monika troi kurara pe bukin rona ki umekan di tikroi kanon nam weekend day kuna mesuroi au sapu mua.

Paya iti train, ariyon kawain ng kainro ko pa ICU wa ti minis. Tabin ti karwayo, paya na ko ti pasin ni bukin kawain ti train ari, paya na maing na kuntumena, ari ipiri, ditarikiya. Ay ngay ari awasin ako, on kakaya na sinari takakaro ni kawain ti train. Mengkero ko isinano ko ayan wara na sinapa, ina ko rin takakaro, nito tumya ni kawain ari nakamaing nga ibukin ti train ariyon kawain ng kainro ko. Yataya bang kanaya kamay nga kamay di train ni kesa, ay napunto na ginasina o ni meti. O yataya nabe bang kanaya kiketa kamay di train na ari, o yun na miyaw na sina arepun si me metin na nuna. Me anang metin kanye pasin san di train, are ewari pupua maisi ni kahayna, kaya napunto meno ko kamay na anye, ni kaya nita takaway are yay nabe di train yay. Hengay ari nanun na natay niyang untitay arang yung waririki. O ito yung tara na sin natakapyan yan tay. Aribon karawan na pang kain takakaro mete kukurey na kia atakin tepay anang dik. Iparuranin ni metan te karo ayyo. O ay kameki metana. O ay mina. Yato na napya min kamay nga kin kawain te train. Kaya pun puwa natay arin ang dihan kamay nga kiyay. Ntiyaro aribon ruko na pete train ari. O mentong apya ka na sina. Aribon si ngaya memetin nanona. Drawn te nga po ngay. Ewarang kan ni metwatuan te kapene ni pepeire. Ariya musikia inanona te karwayo. Ya kaburiya meyaw na sena. Ariya pun rang tatangiri ari. Paya na puwa. Ibukin kami wayo ameta. Ay kawari pupuwa. Aki yon te train. O waan din kan ni. Ay pun kapota wan na pe. Anatangira tamera ari karawa. Ariya san nang meyaw na sena. Ariya pun siya narikite menna. Yesu Kristo. Paya na meti yon te kaipiangaki. Ibukin kaparaan ayabure kain on na pe. Ay aris na kami tirawa te paintangira ayo. O amin na kuna ko inanon kawain na nun tamerari karawa. O nipubusti kaparaan narabure. Ibukin narabure ni malingan ako teakan na nakameo, Yesu Kristo. Pita miyong tubong hei. O kuna po namekin na tirawa ki. O atikukurein tayo na ko. Ngayari, yanguya, ntiminisei.

0: Ucraina bago na rin inanon na pororoy Vodafone yon de tata.
1: Ori ang kay gawana, Star 301, Hot Foggy, ibugin ka rin ang ito pororoy.
0: Ito pororoy, ito pongi na, uwa tatara, tuwa na tiki kapay. Tenwa tatara, tuwa na coins, unuwa tiki kapay. Awa tatara, tenwa tiki kapay. Minawa tatara, tuwa na tiki kapay. Unuwa tatara, tenwa tiki kapay. Wanuwa tatara, unuwa tiki kapay. Owa itabi na tuwa na tatara, wanuwa tiki kapay.
2: Ima tiroy na, kurna pa. Kurlaba, kwaito ko na wea, kwaito talaga, Vodafone!
0: Pororoy ito na mga ina, wapu ito tara, onowa anakikapay. Sinipu ito tara, tibi mo onowa anakikapay. O ninipu ito tara, tibi na towa na anakikapay.
2: Kumuntaw, kumuntaw, kumuntaw Vodafone!
0: Sinipu ito na, ito na tayo ng pororoy, inatawa si wapu merewa distance, si temekapay. O yay, tanyan, kuwan ako yay.
2: Yamani!

0: noted. Menang kampana, I wore the foam. Pataya ang kay, yai tayen nakan, nipakan po. Iyon na darabon wore the foam. Yain kaya napakan po, water phone, amon te metero in the room de Samsung, at the U6, nipona te bubu api meruel, ayay na be ma anakis, ayaka pona.
1: Yang kami po na haki de na penan Samsung.
0: Payer kan na kivin, a kawari na num na yu. The U7, awa bubu te pi meruel wa pona ang kay, apun pona roy, wa bubu ni bebi meruel. Kawar nan, the moto e 14, at the bubu te pi meruel wa, ZTE 835. Te bubu ni bebi meruel wa pona ang kay. Kuwara na penan, tenubia vi 70, at wabubwa tatara po ng kay. A po na roy, punung wabubwa ni mepi meruwewa. Tenubia TV 80 Max, wabubwa vi meruwewa po ng kay. A po na roy may maina, wabubwa, ono vi meruwewa.
1: Anaya, anaya, ngayamuan te ka nga nga mwota phone na aniki. Show me poko, e wabubwa vi meruwewa tatara po na, ang kay. E wabubwa kita wana kon wabubwa vi meruwewa. Tablet ay kataw roi na nalipayra ay kata Samsung Tab A9 o yapon po po kitawa na kung tinipupuwa ni mga pimerwewa. Ana Tab A9 Plus, nipona ay sipupuwa rwa pimerwewa. O nipo po kitawa na kung onipupuwa ni mga pititara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarikirong tinimiyapuwi ni present de baka nipo yon na mkawawa ang taripon at de A07. Irekin nane a my phone at the 17 na kakina nako o tapi wari kita repon ay kata roi na nol beira po pa ingay pa yeki o kita ni
2: Oh, ano na rogorong na pati ham kamara te water phone na rin ngayon sa pabuto karapa kong ramdeng nga pong ngayon may uri FM 89.9 kung nakatan ngayon rin ka na rogorong rin kita tapi wagi marinam na ko na para o te metadata pore ko ngora rikin ina kon meure from metina boinan kon meure rikya yakati kira rikan wante temoninga pong erang tabaru amen pore re ayo